sau lo mau pe lang ro ba na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lau fa fo nga anga sa mo ai se nga na le la au tai mang to ba ai ma se ta to wa si a mo wa la ba le lang

0: E fa mo tu tu pe anisi na yo company ma pisi lisa no malo le atino u. Wa fai mo tu manga Samoa. Kola tu o onanga o ni alo fili ma ma fa na fa no le alofa.
1: Wa o tu toni lisa o nalanga tila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo o fa yo le faiwa.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatuka nessa suka toto mawelunga ngongu tinuputa ngasi ngasi le mafaufa male ano ano ayo isinga singa se mana tua nei lo the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na timala na loe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai fo mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fiafia fa sota ya ne lo le fa Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Peti susu wane foi, ilona na fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket, ole fale o loa mo fatanga ya sa uma, eta filifili I olosi atoa, pole fata ulusi,
3: maua tama favela, matama famata, tele oloa tu aisa mafingota maile sami, o oloa SS mameta ulima maile pacifica, filifili so sela eye teono mehai, o tusi ta yala matusi ole ola mo wa uma oe,
2: tawa lunga loa ese tupe la fo isa moa, faso ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel,
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, Morisi Uleo le saa morang alo, Mali Stacey Sponsor.
4: A faya ali a inia unga I peyo fulu. A te leo tinga ini, uta ua lo toa. Ma ta itu le nei, ma faa tingo vaenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaenga ule fali, uta ma mau mai lo ainga. Ia faa e sea vaenga fao ngai tangata wa fia mai ainga a toa. A fika ma te ngā le ulu po itino, inu kuala au me te ngā malolo lei. Inu vai auri, ma sua kuala au sua mali. Telele tang mafai kuala au aina mea mata, ma kuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mai taimi uma. Nofo le leile fali ma tama ma mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga so I fua malolo ino mo se fautuanga li fua ma. Ai li isawi li fua ma. Ia tautua na awane I isawi li se pasi o se tahamale lau pasese ina le ia fia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Samoa na ona toe whamana tuatu I ele tautua le tato fōma I Samoa le fionga ya patu. Ia po doctor seangai tumua pāniani si u patu. Ia ile ofisa ole li fōma I pe afia mawasau appointment ole numera ole iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi manatua Samoa. Ia na ole asolua asolulu male asotofi e fai ngalwenga I ele tato fōma I Samoa. Ai malolo le asunga fua asavarai le astona I male asusa. Ai afia faya sau appointment e ono mea matatau na e vala au le numero le ofisa le li fomai. Ia le iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi. Ia pole mopili fo ia le li fomai o le ofa tasi balu. Fa lua lua fitu lua ono. Ai manatua. Ai e fia su atu iai, ia e fatala noa lana fionga, ia o le shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. A fai ai maua oi se sengase ngase se aso ele o ngalue ali tato fomai sa moa, ma fai lava oina e vala au le numera le ofisa ole li fomai. Ia ona fai ia leo sau appointments, ia mo seisi fomai olo o iai le clinic e va aia oi. Ia manatua le tato numero le nā, o le iwa ono tolu ono, fa ono tasi. Ia matoe fa manatua tu Samoa, ia le tautua, ale ali le panona ai loto Samoa, le sunga ya nom, ia malonalo ya Andrew Sard. Le tato Pan Pacific Supermarketi, yoi le tato numero o le tuatusio nom, o le Bidwio Supermarket Shop Tasi Bidwio Shopping Center le corner o Carlisle Avenue ma Bidwio Square I Bidwio yo e pe ona si la fia e le to atele ia i tonu sini nei so se o loa si a choa e te maua iai ia maua foi ia tau mafavela tau mafamata ma la e so se la e ia walata lata mai ia tanga loa ia le asasa o le whanau ia o ke chopa oka yo ia faikanga o tamaiti ia o lo maua lea fa pe a loa yo e so se tuainga si kaili lava o lo maua i e sa unia tua ia lo mafanau
1: pola salo na lua e o le masina fo pito va pe a
2: ia
1: ia e wani ngaro mana tue laka mai lea soka mai kia ia e masau waku fo e fo anti va pe a ele ai yo fo e la ku anti la voi finga waku ngai kamaki o lako a sofe mai anti io lea fo kamaki kia uia
2: e fa kau le holo mu ua
1: fa kau le mu mu ua lo miti a ka vo leo pia kau kalinga a o aso ala mai lei se vae ngai o toe lilo o lenai maua uma ina le falo o lo le sunga ya nom le nga chala i tatu mea tau lima fa sa moa moni ai ia o tau mafa fo i pito vao
2: oka oka
1: yo wale nga chai tau mafa mai a tatu ia e mai se fo eo atu motu al pasifika iei tonga mafiti
2: manatua
1: ia e maua ai vaango size 2
2: Ale askulimi mai New Zealand
1: Ki sa o loko ia o ia pola lava le tuinga tau mafa e mafa ia fai ane alu atu tofo mua mua ia kukala ia ipito vau
2: ia
1: e manatu ele ele tofo fua
2: e kukongi
1: ia e masa ua kua fa la fai mekanga roma ma piko vau e kofo ia ila e tofo se eleni ia
2: elena
1: e se are ma kiki wole ke sa o loko ia malu fale ma fau tulolu te apu inga la tulu mesa ia ia ia ngai fale olo se o ngai o kako wafu ia kanga kapi ia o kako ele ono unga unga uke alua kufa pe o ila vaila ia ino mura ola kwe fika no mura kai mili ni vai ke ala kumala o fika ngai fika mai ia oe no
2: ele mai ma ia
1: tia loa ia wala lau fai ngalua ngala lau fonga fia fia toe matata ata
2: oka matau tia
1: o vako lua kala kwa ma no mfa mai no mia ke ora kausu inka kala o maka kaka era kamfea vai ese lau fai
2: la fa mai no mbe mfa ngolo ke fai ngalua ngai o
1: Ua se e kies koi nga suri lo umaka kakai lo e no mga ume alo kua e koi a.
2: Elea, ia ai mana tua tanga loa, e ta ua tele a.
1: Aka.
2: Ia ona olea foi fale o loa, ia malipisi nisi alia tamali i a, e ui lava sele panona. Ai mana tua, ole toa tele ona yo tato tangata lipa ia malimamalu Samoa. Ia ea nga ia tu iai fa ataunga a.
1: Moni lele.
2: E ta ua la, ia le laumata fia fia, ioi.
1: Ule laufonga voi foi upu ala tunu e muringa ni oli au nifoli.
2: Ia.
1: Ia leo, ta ili foli se am, ela ulele ia e maa ona fua pe upu ala tunu a. Ili au mayani me aia ola ufa pe faftai tele li nita maa ole sifu. Repe ke ora wala kope la ufa ka wala ufa pe yaku uro maa no mune sui ese la umaka ka kwa sike ngere nga faya la ufa ka wala. Ai le le le alfa ni awala sao. Ai le angari ke wae faya fwe ongi sikura nga vapea. Pe ya efi arul ka mai ka ifa ka uro le ya hao.
2: Yale na
1: Par ke le la wali ko iko ka wa ku au ko we ya no ma ko so nga ki nga ba ya ko le la vala la seling le ka mo ya ro ko sa nga fa le fa ka
2: ya ka lo fa
1: no ma ngi fo le fa pe ai ka la fu va nga le pito va
2: ya se kong ya ku de ba ya so
1: Banga kua, ya ora ngai vahenga na ufiu e fui stoi no no.
2: Ya, ya wa ole sau noa ngala vale na no metala noa mai ai.
1: Yeah. E se foi lelo toa rofo tuina.
2: E lo fatele. Ia male simbe e malanga so o lava e Samoa o no le o le manatu o no me ta ua tele a le au mai a le o loa mai Samoa.
1: O le family e o le family e ino le mana o tato utangata.
2: Yeah.
1: E lo se fia lu sito ingai Samoa. A le mana o ye family e fina ngaro le akungu.
2: Sa o lelei.
1: Ia wai a lelei fuk tau mafama vahenga o loa e au mai. Ia.
2: Ele fie fie tangata e watu ulfale oloa. Iyo,
1: e kasia e whalungo mai asu ko ingo ono mola e whaikala i oloa la e mau elunga whale oloa. Pai atu ai fo.
2: Ia, ai mana tua Samoa, e fie fafso ta i a nom, ia po o Andrew, ia bala aul telefoni, le numera o le iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa mana tua, ia le asasa o le whanau, o lo oloma nei, ili masina o ke topa. Ia mato e wha manatu atu Samoa, ia le tautua nei fwy tamali o le atunu, ia le fetalainga ia momoe mausu te lima po wasa, ia male tausi ia masai le au pepe, ia le tato sumpa, ia male tato waifa ale natura, atanga loa. e fai a tuala o fesili lea a.
1: Ia.
2: O lo o e pena e si a si ele lei vai a so pele ai.
1: Mana ia te lele o mai fesili kongu ma le vai inga lea a.
2: Ia.
1: O mkwai o fia fia le ne vai a so sa o ia si a ifo tato vai a.
2: Ia.
1: Le so tofi ia sa matu ia ifo ima si sunga ia fo ma ima lutu ia lu isa.
2: Mana ia.
1: Mana ia. Tato vai a ili o atura lea wa mtu lea fia fia lea a. Pito vao.
2: Mm.
1: E patino le amo le tupao tama ita e sumpai. Ah.
2: Oh, mana ia.
1: O na wala uta mfaifu ili le fua fua ina ia tau faifa amari e ina umaitu uma. Ah.
2: Mana ia tini.
1: O e mangakua kere nga waku isi asorova ia so fao e kamakila e ki marisi kukulanga.
2: Ia.
1: Ia lala ua fua fua ia o le asorua a tofia ia ia o le tuo tama ita. Ah.
2: Mfaifa baenga.
1: Ia. O e matua antua nato uia e makua sumpai. Ia o le tau mafainda la le vai ele aila e. Esu su matua a fiar watu e tau mafala vai.
2: Ia.
1: Ia watu wa alu sai ninga na olu munu ia. Au te fai atu la ia iwa le peona e tau ioi. Sa ua sia si ele tatu vai. Oka. Fa tele inda le matang o fie ia ma le leifo yo ila atu ulo ufa peona. Ona fai maranga atu ili ngata yu tatu tangata pito vau. Ia iso se lanu fo ima so se ngangana fati no inai fo ia le vaenga onisio. Oka lapu mafutanga. Wa le pe ho na e fa mala ulo ina pe ma fa ilo mar lo telo le tatu tunu.
2: Mm.
1: Yel tu la nga le tatu va ina o tala ina lo na la la i planten. Ah.
2: Ya.
1: Le ono fa ta ina le ya solu o va ya so taitas. Ya ile kuata por su le minte ta ile su fulu ta ya. Yo.
2: Ma ya tele.
1: A fe tele fa nga lu nga ya la ke malo vale solo i le shopping center ma so se va en o. Ya
2: si si ya ya.
1: Su o tu ya mana tu ele le na ma wailo malo si. Away song fair way fair way so I was a car when pick it well I say we love you via sisi no ah if I pick you I'm sorry fair way yeah man to ala fa per se able vai ca ya el cavaliere ca ye ila we man cole maro si lo tino na na tau ba fala
2: vai vai ya ya
1: ole ta ole na susu tu ye tala tu ye ya na I planten ya bai fa I lo tu fo ya pito va numero de telefoni ma vai ya ma sai ma o pipi ya na va la ole ye mi fa yo na fa so mai po fa tono planten de ye ta tu ofisale ya ya mi fa pe na na fa tono we lo ta tu fa mo mo nga o ka sa va Wa te faya tu ya ulti alo e mal shek o ka o ka o ka pito vao. Ah.
2: Ma na ye telo le na la bete ma wala ba noa. E te asias ya ya tanga loa.
1: Yo e walta wala na ile le alo tata wala nga. Ya la pe so le sa ye kanga loa le vai.
2: Ya le na.
1: Ai lo alanga alanga fa pe yo wa ke lo fa si ma ma. Ah.
2: Wa fa ye si ma ma ya o ke si ba ma ya ma fa ya exercises. Ya ile online a wa man tua.
1: Ya.
2: Ya le tau tua le a ai fo ye ma sa le au pepe ya ma ma moi ma su tele ma po asa. E te ma wa la va le ai lunga o pengs fa lang ya. Ya ya e ki ya le musika la ko ye ma on ma ya la fa ma lo skingo.
1: O le tau wa fulina o ni so te inga tele va va ve fa ona po ni pito va wa. Ya te ma le ala va le te mbole aso a por ka ya o uri fi fi por ku nge va le po a. Ka nga e ma fi ki ai lunga e ko e ma fa fa ki nga le me ro kingo ki nga le va ki nga ka o ki nga le lima a.
2: Ya.
1: Ya nga o mi ya ki fa ro ku wa fa ki le inga. Ma fa va wa. Pe ya le te mbole ni o le sumpa a ma sa ma a. Male au pipi. Ia ngā e avau mā kusā por kūru o lopo o po mā o kire pupore wā kukou ngā lo mā o ka lai fai ia.
2: Ioi, lai fai mai ai lo fane tā bale.
1: Ioi, ai wharong wā kua lai e fe e maingang ka mā o ni pore au apoliki o ka whā. Avau o i o kukou ngā lo mā o ka ngai ke.
2: Ia le nā.
1: Ia.
2: Ia, ai mana tua sa moa a. Ia le numero al telefoni pa e fia fafso tai iai. Ia le fetalainga ia mo moe mausu te lima po asa ia po le tausifo ia masa ele au pepe. Ia mo nisi fa matalanga le numero o le o fa o lima fitu lima lua. Iva lima ono. Ia mo nisi fa matalanga. Ina watu ula ima le tatai mitanga loa. Ua luasful fa minute ute ale tula e lua.
1: Ya mo pele va no to va o fie fa ilo to fo sta tu am la una nga ni se fo to mali o le tatu tu le fio nga ya tanga lo sa change ya ko poleota ya fa pe fo fo tu ya seli ah ya o lo fa pe na fo no tu ina le mal lo telo le tatu tu nu le nga te fa le yo lo telefoni yo fo le vai tau nei to va ah le ke lo fio so ka inga fa te ka na lo si nei fo vai tau ya o fa wa mo mi alfa le ya tiri ya me se la fo i tatu fo yo fa si ma tu te isi Ya ele o lava lo latu si la fiole omi omi ya.
2: Ya le
1: da. Ele le suane ya va ia le afionga ya changa lo sa por fel tu ya seli. Ya fa sino mo tu fa mar mala ma ya tu ele tu la ngolo telefoni omi omi. Yam fa penga ma ko ma waini si kaka e pongia e nga a pa popo ye lo telefon. Yam fa si no ya ti o ya lo fi so te nga fa no so ta ye ti ti lo atu mata tu va va ya tu ta tu ma tu a.
2: Ya.
1: Pe afa wo fa si le va kiri ko va ya ko nga ma lo ma ko a. Yo la ya lo ro ali nga wo ma wa la fi so ka nga ma fa yo na ma wo fi so ta nga. Susu watu ya James if I before ya said em fa yon so swani malo telo ta to do le nga tele to vao ya tu la fo i teu funga la u se se a
2: ka o ka
1: ka le maka ngo fi nga va ko la o ke u va son te ne
2: ma na ya tele a ma na ya le tau tua
1: ke va i to no lo fa le to va o ka
2: u fe la fi ke u
1: e fa yo le mata ngo fi o la nu se se ya le pua ina ma ye yo le fi fi mana tu ta si le va nga fa tu pula ye lo malo si fa ta si fo mo le fi fi a o lo va ye tu le mata ngo fi ma yo te funga la a o le si fa pe na mana o ngo le lo to ma le nga a
2: wa e sa unia la va ele fa tu a ya
1: yo e mana tu fo i seli o le fo yo
2: Filipina
1: a ka
2: aka alo
1: mai
2: la
1: shele
2: oka
1: ka alo la
2: sini tu ele
1: mai ma ya I fa fi do ya fa tal fa hello you e ke fa alo ku ye ke ngango ku ye ba lo uso ah oka ya le lo fo fi fi la
2: ah
1: ya fa yo emo mia tu la ngo te u mal malu ya mi se la fo iba en pe a ye tu la ise ala to no ainga ye em fa ya un so so ni le fa funga la window tu la fo I se va la pa ya le tu ala le tu nga mau Fata si ai fo ima se sa fo la fo yo le a fo la waile ua a mia ele tua. Ia ma vae nga o te utu tonu mauto la ngā alwenga. Ma na ia. Ia mauto la ngā alwenga le au fai ngā alwenga fa uina. Ia. Ai o maru maru tapua ai fo I pito vau. Ia ma le tau tua fai fai pēla le fionga ia tangaloa sa James Leota. DJ. Mole malo tero la tunu o papa au maala le sini au se talia nei. Ia e mfai o natali lou manao. Fine Fafia Fia, Asofa, now five boy ponga, po Siva, two singing goa, Tausala, Afio, Angamasa, Fala, Potonga, Valam Faso Tai, La Fiona Yatangalosa, James Lotel, Ofa, Tasifa, Tolu Rulua, Fata Sitolu, Ofa Tasifa, Tolu Rulua, Fata Sitolu. Yaporfal Tua Yaseri, in a numeral telephony, Ofa Luono, Ono Tasiono, Tolu Valfa. Yo nei va nga nao pisi nisi pitova wan sil fil malo telo ta to tu nu ya usi mai pe ala fa fonga sa mo pitova ma na ya ma nga so long ol tu al si ule ol sa mo na nga
2: ina wa tu la I mal ta to tai mi wa lus fun mal valu mi nu che wa che ai nei le tu la lua sa mo la fa fonga nga ole a tu sa ole ta to plo klame ya ta le sunga ile tu salal si ule ol sa mo na nga lo ta se salam sam Ya ma mena to chupu si o tato tofi le neiva yaso usi la o tau fafafonga.
5: Ni ia le tuelo na alofo o tato wa ulia I fo ilifai uwa yaso ili isi fo ifa o popongo telefo au maupele so I fo mriwe lu tato tino. Tomu atu e tato telefo. Wa manantu te tai le tunu mo ka pene tele na si singa ta ambilo mo tele sa la fai ina ia to ya si la va bae ngo tala fa solo pito le tunu sa fai mo ma ta anga tanga ta mai mo ta fa mo ya tunu I fafo e mai mo mo fa lo lo e tala tu fo fonga e tu a o le tunu wa lango mo mai ti sa a o le yo o mai le tala le yo ta to lo ile ele o le afio anga fa le alu potai o lo tele I tala le va vau E ala inisi o pine faa mau olo o faa manatu ina I ia talatu. Le o toe teu teu wina ma toe faa le leia, e pe o le tula ngā vai o moso, le fa faa sa wali I, vai sua toto, ana o vatau sili, pae pae o apa ula, male malai fono a itu. O fesoa swani le malo e tawalatu le pūlengo tangata ta faa mai mō mai le atinu upo le turisi, e toe teu ma toe faa le leia I maata anga, Ma fa'asa la lau fa'ala wa I tele ili lorulangi, ene ya siasi tangata turisi ma isi atunu, ma mawai se le ni ya fo I afio anga. Ile ase ya singa wa tatalo atu I fo I le fio nga le pahare mia I afio anga, ene ya fa'atu ma wina le matango fio pini fa'a maunei, ma ya mautinoe tu maule ma ma, a watu risi ya siasi atu fa'atasiai, ma na yo tatu lava tangata anu, wa leva nao maui fafo a eto ya siasa moa. O le faa yunga lewa yaso na faa teitai e le mtanga luenga wa onga le isi ana meto tia fou e tali e tuai le whaafita auri wa whaisi umi o wha awa upea o le tui titia leo le vaenga o whaia onga i tutonua onga umai lea tunu ato ai ma le tasi o le whaia onga ai wo watu i le wha se fulu le lima se fulu tamaita onga i tutonua se potua onga i tasi o le meto tia fowle wa whaateita i almutanga renga wa onga sa whaateutia lea mai lea onga tūlanga lua a ele wa whaonga i nai upenga ta wha i langi e whaatino mai ei le vasenga le whaia onga i tasi ai koneti atu i ei i a vasenga i ele o iei whaia onga le vasenga lea i tasi mai a onga o isi a onga o le whainga lea sa whaateita i ei i mai le vasenga ono mai wamanatu ntanga luenga wa onga o se meto tia fau e iei lo na tāua mai o le a onga ma fō i ei le whawhi tāuli o le te leo le mana onga mō whaia onga na fesetingi e au tala fau i ele pule a onga se tasi o a onga tūlanga lue lea tunu ili taulanga ia pia i le meto tia fau le wafa onga e nel mtanga ruenga wa onga na ia fa ai loa ai lo na lango lango i na ole meto tia fau pa ule tūlanga a fai loa e so longa le leima manuia e te tau anto e si le sila mtanga ruenga wa onga i e fai a onga e ina ia si itia si na fa au popongo yo lato tutongi ona ole a tasi o ia ai ole aia o oina ni vasenga se valu pe iva ele taimie tasi. Ua whamau ni e leo leo mō liango ila ue to lua ia sa ta lia le taimie vala a wailam ta au puna mō ni ai mō mua. Ina ua whamau ni e leo leo lo laso tanga ele tau pulpulenga ele fasio tia lea o se alo sa moi au se ta lia e taita ia le kengi ala Coconut Cartel. Wa tau fia nei ila ua nei lalo lwaawa ai ngā leo leo. Ai o loo iai fo isi mōrianga le a faa waupea. Lona su esu ina le aso o faa tūlanga le faa msinonga. E vala a waila la mata opo. Au ila ue to olua na faa tino ina leo so faa ingale nei te tono Vietnam. Wa leto e mō maise faa mtalanga e faa tatau iai la ua. Po le a le isi la asanga uo o iai ila ua le temi nei. Watu e wha manino a tili e le suyo le whale tupe tu te tonu a Samoa. Le ese e sengo tupe tau wha se se ma le tupe moni, mai le tupe pepa se lauta la le walolomi na wha asori tu la fono e nisi, ma wha ta winai o loa mo o mia mo aso uma. O le wha ilongo le pepa lo walolomi na i le tupe moni, na ta ua le suyo le whale tupe.
6: Ia ona le teknolosi o le ae, e sau iluma ma le ata mai, ia ae. Wa baba yelo ile tulanga ole pepa le eta ole poli ole poli pepa poli meta pepa poli meta ia e lo lomi pe na ofi me eta to tu pe mo termine ia ke lo na usi le fiele atu no le fo ia va tu ia ele ai ona la vai ko se ke ulet na e fata mi lo fata si ale pe pa no le tu pe pepa ia ma le poli ma no le poli meta mo termine se va na fo wa va tu se va si si langa le fari tu pe tu ton ia e ta ofi ai lo no to fa ngar tu pe pepa mo termine ola la vai ko se ke ulet ta tu pe pepa ia ma le ta tu poli ma fo leo watu inatu ili tamisango tupi.
5: Ole se lauta la pepa leo loo faonga aida, o loo mafaya ye ilanto ne wa ye le tomai maleanga vaa. Fata se ima se masini lo lomi po se printer faa pitoa, o loo lo lomi na itu pe tau faa se se nei. Peita iyo le pepa polimeta, peyo ne ta ue le sui o le official faltupe, e ye le temi o le a sui a umai loa, mai lanto te telitonu, o le a fai ngata pe le mafai foi, ona toilo lo mi na faa soli tu la fono e nisi faa pea, ia nisi tu peanga ili lumanai. O se tasi foyo vaenga na faa manino, o le faa ngai no tu pepe pai nisi tu inga awala, e pei o le teu te winai o se ula tupe. Wa o se fainga faa soli tu la fono lea, e iayo na faa salanga wa faa tulanga ina, e modi ai se tasi pe a fai e faa mao nia. O tu pepe pa wa faa langa ina pa wa masa e sae, e mawhai ona toi suia mai se tupe fau mai le whatupe, ai mō tupe tau wha asese, e le mawhai ona toi suia mai se tupe fau, e nā ole au ina le whatupe tu tutonu matao fia. Mau fau tuai nai lea tano, ina ia sila sila tato ai tupe pepa e mai se lava le pepa se lau tā la, male lima se full tā la, male lua se full tā la. O lo wala lo mi wha sol tu la fono ina ila tau nei o lo o iei le tomai, ina ia e toi faa foi na tu le se leni, a wā ele mawhai ona faa waulou faa o ngā ina. O whawhetei e tangata o lea te noo i ele toi palasio ti munga lewa yaso o mawae, ma i le silia i le whamasi no whiangai lea te noo ma le tau o le munga la, sa awa ai ele ena ena atoa malae ma le mutia, ma mango la wola au ma le telo le pefu, le foina mon ma wina ele to telo i la tau na a fio lea te noo i le pepesio le whama i le fulu, mai i le pefu fe awea i le savili. Peitai o le motu tele i sala fai o lo uwa ai lava le vayaso le nei. Matoe te tafe i vai tafe, pe ona le mawhai i fwoi ona kolosi e ta avale ma tangata fe maala ngai, le awala si mai sili. Ai wa ripotia le vayango le ofiso le tau i muli nuu i le aso, o le awa oa nisi o teimi, o le ai ai nisi o timunga ma wila, ma fai titili o no iai, ma e feo lolo fwoi le maaloso sa vidi mai sa sae, ma si isi i le swa sami. Ma watoe sui e lewa ai mamao le ofisa lewa ai tau mai i le whaa masina watua nai. Na o lato wa ai ai masini e ono o atu i le tau munga la le neima le matu tu i le whaa ai unga le tau sanga. O a tari manino le fionga e le sui komisino na tanga ruenga o leo leo le ia tau a Samuel wa fa masanga i na wafisini ngere au tustale le tūlanga o whai tionga o lo tu ina tupea le atunuu. Manisio i lato o lo mō lia matawhia mai i osafa inga, mai ino whanga lo o ripo tiatu i le ofisa o lo masalo mia o lo tū lei nai le aisa. O lo le whaalawi lo ina leo swafa o whaaiu nu umafio anga. O na sa iei nisi na tao fia mai i osafa inga, sa whasara lo wina wha amtalanga wha atatau i lato e ale le wina leo lau papa o lo whaai lo mai i a wha maumonga. Matu i ne lunga le tū lau al mtanga ruenga, Munmuli ane le wha amau nia sa sori ngā tū la whono ia te la tau. Pei ta in sau noli ia taua, e wha a waupea o na wha a tino lea wha a lawi loa mtanga ruenga. Mai o le tasiro o wala e wha a lawi loa tuai ile atunu, fo lingo i la tau tonu ma fio anga ia o lo o mō lia. E na ia si la fie le atunu lau tele, e pui puia mai ai i la tau mono la tau saunga le mō, pe awa ai e te tono o la tau nu umala la whanga. O loo finau i le vayasolo nei wa amata isu e su enga le faam senonga le fionga ya le leua su tanga aso, lea o loo tangi e faasanga i le na la tau vaha le fai ngā pālota lai titi sa fatalua, le o manu malo ma ye le fionga ya tu ya pua fotongi, ma fai pule o le tu malo. O le finau le leua le vayasolo nei, o le ono afe ono se lau ta la, o le vaya ngā tupe mai ele se furu miliona ta la, mai a ni usila mole tu malo sa fata o se taui tau se leni mole whaalanga ino lato ngāta i whale le maango tua i ole vaa o le manawa nui i o lato ngāta i whale wa fina wailele ue lumo le wham sinonga o le teimina tu whainai le se leni tu e se furu aso whaia le whainga pānota wa o se whainga whaato sina mai e le ife taui le teimina sa tu whainai na fina ufoi i a lelo i o lo tu lae mole fionga le i whaipule Ia Miro Lui, e lo la talia ina i leo se leni sa tu faina malona falitua, a o loo ria la te ena le temina tu fai, a ena sa unole leua, e anga vae la ua ona o leua tu fali se leni ili temi leua o la tu fainai. O le fionga le faipule ya tu ya e leo yeisa na tangi, po sa antaru sanga, na faa uruine faa sanga ya leua ili la fainga palota. A ena faa manino e la naloia ya Miro Lui, O le se leni lea, sa fato a fa amatu mai ni usile le fa ai ungo le tausanga lua fe lua se funma le lima. Mai ele o se teimi lai titi sa fa alwina fe utana inga le malo, mali tu malo, mali telo ngā ruenga sa fa atino ne ye manino, ma fa amaone le tufaina o ye se leni, mo tangata umayanga vaa. E to oiva le au malanga o le au sisi wa mea mafa sa moa, na fa atasiatu le ta amilisanga fa avau malo, Mō tala vau le lorolangi, lea sa tali māloi me le pone au se tānia. I lea tō iwo le awa sā moa e au fie maltama i tai champini, ia se ene stawas, na pini auro mai ta misanga wha avau mālo ta alongo mālo le tau pulenga. Maena toi wha atu e fuele tama i tai ia se ene ninsi mata ti a fau se lua. Mai a maua ina fuele wha ai longa, o se sui tau vau le ne ta misanga, na mata ina mama wa lunga luna whaati nonga le ta longa. O isi ta amina sanga whaavao maa lole nei, na ta awa tu au pepe a siata Jerry Warwick, o ta penanga umalawaia le au sisi a Samoa, mo le ta milisanga ma walunga ma le te lea le larolangi, le ole a fatau teia I seina, I le masi no novemo le tausanga le nei. O tatou tala fowia, manuia tele I le fai unga le vayaso si o tatou ainga Samoa, fa soifoia.

0: e Samoa ia le na o tau whaafafonga ma tatou whaalongolongo ia tatou tala tu ina mai ele tu tala le si uleo le Samoa na ngalo ia le susunga ia ta sesa lam Sam mea le tutupu si o tatou tofi le nei foi vai yaso ia whaio maua mai le tautua whaamalo tautua atinuu ia whaamalo tautua upu ia Samoa Joy ma was fa poponga wa tatou tala ile aso atayao ilunga or selauta simaritolu fa mo ya mai lunga ile tula ono se pa yele iva ile afiafi ya mole termine ya fa manu ya le tua sauninga ole sa pa ya atayao ni sa mo mana ya tatou tala ile se singa le na iva enga e ya tala fa solo pizzo a o ase singa ale tato a palemia le fionga le di palemia o le atinu u ye le na le ata ma fai la va choi fa le lia a ye tala tu e saunia a wale choi e se ma le matang o fi foi a le fa longo longo atu yai a le fa tawa ina o mea yaso wa mavae a e se ma le tawa o le atala atanga loa
1: Mana ia tele pito vau, o se vaenga tau o tele ona o le amana ia. Ma le toi whaafoi, ma le toi whaamanatu. Ia wai afisili atu nei utu, alo ma tatou whanau. Ile ima se se malama lama. Ai manatua ia o leanga ilunga le soi fuanga i tele na oa oina mai alo ma whanau ilunga o tūlanga oa oa onga. Ai tau ia yo la tu ma fo fo li mana ia ia fasili atu la fa pe mai a la le yo ia
0: a la lo a
1: ha ai fasili mai la misi ia ko o ki a ko le fu fuanga fa ma lo ai fa tai le sunga le li pale mia ia malana ka penet ia ai mose fo li au malanga pe ona fa malanga tu sa le le ia le tau mai le afio anga le o fa le alu po ma tu futa foi le ngatela ile vai su toto le li o tau tunu a ia fa pe na fo ile ana o va tau sili Ele ngata fo ilia. Ia al tulanga fo ilia o le tulanga vai o moso. Ia male ina ila wata maitai. Ia male mea fo ilia le fulita ungo le paso po ia. Tele io nai vai ngala ina I ia fale alupo.
0: Fale alupo.
1: Ma matufuta fo I. Ia mese fo ia o le mauta fono. Ia pono malai fono. Le vai nga fo ilia o le ala o sawali o polu male ala o sawali o salafai. Vai nga umai o le ia ii. Ya ma na fu fale a lupo o ye le vaenga fu ile a le e puava e lutia e puava e ma pu fanga le tele yo ne vaenga ma ta anga na ina pa le awala lau papa fu ile le e fu si ai I mai a na ma ta anga ma ta ngo fi ile tu le nga si ma fe ai e ele ele fa nga malanga le a le fion le li pa le mi malanga ka peneta
0: yo
1: ma na ia yo tu fa mna tu ele nga tfo le oni so afio anga pito vao
0: ma na ia ia yo ele ele ona le tu le a o ni si fo ya o afio anga tu e ma na o mi le tu fa le le ya a ma tu fa mna tu ya lo ma fa na o le nei vai ta o le ta u a ya o me na tu pu le na fo vai ta
1: vai ta o le so I fo anga wa ta wa le Mo watu le tangata ala e mana tua pea e alo mafa na ua mana tua ia pea upole atu nua. E tu maua ele mafa ya e tu maua ele ele. Ia ae tupu le tangata.
0: Iyo e. Ia malitato tala le mtanga luenga wa onga a le meto tia fou. Le a efeso soani fa ya onga. Ona ole toa tele tele ya alo mafa na ua ona a onga isepa senga e tasi. Ae toa tasi ya le lava ya fa ya onga. Le wa mana ia le whaalongolongo atu I le fo I tala mai Samoa. Whao ngā ina la leo le interneti.
1: Sao lele, ia. Fesau ta inga tele wa wavele o sauni. Tasi fa ia, o ngā em whaiona ia wa o ina ia wasenga e walu pe iwa.
0: O mana ia tele le tala lea.
1: O le makua makaukia, o le tue ilo ilo ina la ma le tue tamu fai. Fo lele au mai ia lau o le wha moe moe ma le atoa. Sao lele ia te tawala ona ti lo fia po I ia totongi ona I whaia. O ngā ia wa a whaito tasi fa ia o ngā. A le wāni ia o ina wasenga ne ia walu le iwa lono. Inga a whaia e to se furumo na tupu ia. Sorry. Long ngai o va Marcelo ka miki o lea o ngai le faya o ngai tasi tei mi tasi ya o le tau le na sile sile ba mau fo yel mta ngalu ngo wa o ngai o te lo le am fai on so so ani matali le fisili mo lu mana I to mau
0: ya mai la wa ya to lua le wa tau fia nei ona la wa le na faya tau pul pulenga a I le so fa inga le a tanga lo
1: sa le le ya
0: I wa pas
1: I li te te a fia mana tu ina pe tu fia tana no fo I le malo te lo le atunu I le awali ia.
0: Yoi.
1: Yang ai a fatu pumana tu pe yo ta tu tanga te te wa yo tau na faise fu fu nga le malo. A fa ma ni a loa mama tua mawa ili ili li tu langa fo le awali.
0: Kwa fa sala.
1: Ta wana tu ye se fa sala nga ye solo a tu al fa le pui pui se yo la tu to fo ye. Au kama fo ye se le alo fa ye yo pangota.
0: Le lo pe fa si e tu tau no le loto.
1: Ile ai ma se pangota e fia fa si ye ile nga a. Ai ali mea tunu ni o tau o le vale sau pau. Vane le tau pua inga le atunu. Koe ngon fua la kuma koe kau pule pule tangata vale ina o alo matau mafana o le atunu.
0: Ale atunu o ea.
1: Tu sa apo fia ma anga ia ia. Ai o le tūlanga sili ma le tau. Ia ia ilo o na hawa ma ilo a fwere vātangata.
0: Ai a.
1: Ai ilo le nau nau tele le tupe o ato ilo o neimea umapito vau na tutupu o nau nau nau le tupe.
0: O le tele o se leni.
1: Ai ngā loa ia te ia. Ia le mata ngā la e folo mai eitu.
0: Ia ma le tato tala le fale tupe a.
1: Tole.
0: E mana ia le fainga e pe le wonga o fuka kama le lomi se se le sa lau kala. Lima se fultala. Kalosia e maua. Manatua.
1: Ole tawela ya umpituwa. Ya le afuta ungo lepe pori meta ya pole alia pe ona falo ngolo ngoti ya.
0: Ya.
1: Ale facilite le tu facilite pele loto pituwa. Au fe sa ton wele tu pe ya au ai fuita ngata ya la utelo lo mia.
0: Tu atu ya.
1: Po ai tangata ya la utelo lo mia. Au ai fu se fa sa langa yo no ta otu matuina tangata. Yo ina ilo le fai fai foi enta ele ata. Fa pe yele ngai se tu la fono ima fa yone fa sala ina se tanga ta fa pe o ma wo lo ya lo lo mia a ai wote ta wono fa ta o to le ma lo se va en o se tu la fono po le ase u mi ma wa a e ono ba ile ma li a mo le ma tu a te le o le ta fa va le ma le ta fa se se le o fa se se ile tu nu e ni tanga ta fa ya ya tu ai nga me wa ngai sa le le ya wa te ma ofa fo ipito va Se a ongi nga kau ai merka I se lau ka la, ma le afeo kai se lau ka la, kai mifo I yo sa a fai. Ia
0: ma me fai ei ula, fai ula kai se lau ka la.
1: Ia tu ai ele nā wai, ole se maliu, se fai poi ponga, se sole, o sa a fai, ma me fai a fio anga. Ia kakango aku fo lele le kai se lau ka, o kai fai ole malo a, A kongi ai ole se lauka ala eke fo ai ale. Le mape a mafie fia. Tate mafie fai, pesa li pombo I e po sa awa ke lor, pesa kalavea I fo I ame. A fesi li tele. O hai la lea fai au al tele, ole tele au tupe e au mai tutanu ole pank. A fai la tutanu ole fale tupe le sa wai I on fatino, ele o fale ve lave o afio anga. So li se ke o fo la, A fai fo ila ele ole pank. Te tau la na ili. Ia inga ia fatino, I fala velavi. Paulio la ora, po fea tonu e maua mai la tau, tu peien fai la tau fala velavi, pe a maua I tu pelea.
0: A changa loa, ia e sau noa foi. Ia ole sau noa mai, ia toa te veli isa ako a,
1: vama
0: ia umasingi e lo lomi a. Malo toa.
1: Kasi le kanga karo se ko am kansa e moelo.
0: Aya.
1: O wanu le am kansa ili fali pe mo wa inga masing wa kasi le fali ko.
0: Wa ale lo pe mo I a e yeng yang masing ya tanga lo la.
1: A wanu le kasi le kanga karo se pala ya sa mo I kupe le le
0: aya. Ya le na bai bai ya ka ko I maua.
1: Anga kama se sa wa kama ia. Ai kasi fa ma ngafo kama le e ngalu e fa FBI.
0: Ya oi oi oi.
1: Au fulana malanga to ai samo.
0: Ya.
1: Tasi le tanga te tau nova veo na maua tanga te fatu pu fala vela ve matanga te ie fai ele me ele ole pelo ngia ma tau fase yo tatu tanga ta. Mai le le ya ona tu ina tu ya te ila tu ya e maua foi lo lantu ta mai su su ina. Ia wa kau foso. Ta ke lo ka fa lo ngaku ke lo ngima kupe le fa mauni.
0: Kupe le le ya. Ya
1: wa sa le le ya. E ma fai to fa fo ile tu pe fo ile wa le anga po wa ma sa sai. Tu pe mo. Ya ma fai to e sui ma il fa le tu pe. A ta ma le lo wa kuma kupe se se e ma wa yo yo.
0: Ya.
1: Ya ngale hen ka fa ma le li ma ku wa le me so. Ya.
0: Mar kai ka ya.
1: Ya
0: ma na yo le wa cho cho ulu ti mu nga si ta cho wa chinu. Jo fa su su wa le le le ye fa tai fa tai le atua le fa manu yanga ya ma le sui come sina le o atanga loa lo fa ya pe ya o so fa inga I foi la ya le ya fianga ya ila cho lo a fia pe le aisa e ma tau tia
1: ya tia wi e ta si le va en o te langa langa inai ya le va en ale pe on fina wina fo ile sui come sina tanga lo ngo le Ya lo espe male sui come si non tanga lo ngo leo tu fo yem sana la papa. Ya ma te dilo. Po to nu ya e lungo vale kan kayo ke lo inga le ngamba. Ai leia ma se se ono no ai lunga ia ole wali ma tu ai. Leia ma se suta va to tu mai ma se lau papa. Ioi. Faila o na tau a fia I ma sui komisina wale upu monia e pisa ma lofo yo pisa to ta ua sui komisina. Ioi, tamai ole sa fa fai e tu tolu mea hea.
0: Sa ole lei.
1: Ele ole o esu e si ia ngai mongo fua o koma mea nga.
0: Nga la.
1: Ioi.
0: Ia mal tato tala lea ele fa masinonga fo ilea ole le uama tu ya. Ia va... Wadu ai pea fai fai ai pea ye to ai nga tu langa fa pea le le lo tonga tasi a
1: ela ngona fa no no la tu no wa
0: ya
1: yo tel tun wa ya u ma tu a I la ngona fa no no la tu no ni va nga li tala fia unga ya ai pa wa le fa mo mo wa fui se se me ai ele tun ma le sa ele manuia a if you are etasi ale mi tun tasi le sa a fai fo ina fa oni a wala fa le tun Ya tati alofa ai ia ona ua afia ia fa moe moe ngona I tu malo wa ele o le fina ngalo leo I tu malo e tu la I fa pea.
0: Sa ole le.
1: Awa vea le tupe male nau nau hui le I tofi. Ia ma awa lao le aso ona oa ia le ma fau fau fa pea vane le tapu I maia le atunu. Ia a ole tu uloa le u manu malo e alu ia e a.
0: Ia
1: alu le tofi. Wale upumonia ia sili ya kukile ilo hapo le ase si vae ngatoe o ia ise inu si ya ina ele I tu malo. Ole susunga ya lele u.
0: Ya, wale fi.
1: Fea te uma uma waifo ilva, wale tofio sa fatala ato uya. Ile uma ilfaita waso le soifuanga. Lufu ipe uma lea paya inga. Ai te utula ima ye sisi paya inga.
0: Ya. Ya male tato tala mulimuli la lea atangalonga. Toa hiva lea umalanga lea. Maisio tato tofi ya.
1: Ona fanua o meleponi lea mawatu ono wa.
0: Ya.
1: Sa ya ile umalanga leo leo sisi iwa mea mafasi o tatu o tunu.
0: Mana ya tele.
1: Ya nala e maa uolo famu ya ina nisi pine aulo pine siliva. Ya lenga vaenga ya pito vao pia o taalonga ya ole la walunga, la walunga isi o tatu o tunu uvole ili pasifika.
0: Ola usisi.
1: Mese foyo taupule nga peritania.
0: Mana ya tele.
1: Ola usisi iwa mea mafa. Ya mai la to lo fa pena ona fa pele pe fo lo tai mi le le yo la mo ri mauto a vole tai mi o le mai a
0: tai mi na ele fa pele
1: yo le va en al no ta to we ta la no lo tu la ngai fa pele ngai
0: ya
1: e pe ya na le vole ya le la lo ne o tv tua ya Joseph Parker ya ma a ya
0: ta ma ta sa lo
1: le la to a sa tele na lo mo la va la vo ya mai sa mi fa pele e
0: pe sa la foli
1: ta ya e pa na me le fe lo lo to e la foli lele ichele ai foi no foi
0: ma fale tano ai a
1: lele fa pena foi la ia
0: ave se vai a
1: ola ave se vai na pa ol tem du tela ve ai ia mo sau de ma
0: e tau vai nga ia ina wa tu la imal cha to tai mi wa choi fi tu minute ia na ta foi le ole tu lai tolu ai ole a ta ina le si fo fonga ole ala I tano mo a felice mikaele e chama samoa e so ula twa ia ta to tala Mae si o tato, tofi, usila o tofa, fonga Samoa.

0: fa mna tutu pe ni sina yo kampani ma pisi ni se ma malo le atu nu wa fai mo to manga samoa kala to o onanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le lo fa
1: wo to to ni se mna la ngati la fa pulo ni tu ani ma se o fa malo fa yo le fa ba
2: Ngasi fale na atura epe ole maifatu kane sasuka Toto mawalunga ngungu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau maleano anu ayo isi ngasi ngasi Manatua neiloa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafa ilana timala na aloe Se kiale shake Ne emisil fa malustino Pole sumpa ya fiafi taitasi Yoe emu mosi ya ifo ima ufolinga Ola na anava Ase laupa senelo so ifo malolo ina Ete ola fiafia Fasota ya neiloa Le fa ululunga ya masai le au pepe mamamoe mausu te lima posa ile ofa olima fitu lima lua iwa lima ono ofa olima

Si ufunga maria ina ole tuma yangu tuma icha yo kolonia lele lele na mefi matutia male rapia ya o se fautuanga o se tu unalo ya masito tu mumusu fa mangalo se vaivengo si uleo sa morangalo ya kita tunu sa multa tu pul kalemelina ya fa ola sa ufita fa funga funga wale ato sa matutu tu a se unanga wala uta po mai matua fa chama o mangalo se vaivengo la ufinga wenga Dala soy fua malo longa le tunu ule fia fia nane. Da wia ina ya manuia le alo atu le atunu isau minna pa ia le aso atai au. Tato tue feilo ai foi lele teimi masanu le tato kur kalameilu ngol sarau tis matoru faa mo. Ono angai atu le iba le fia fia atai au ai madau feinga aduenga. Pito vau maana ya Anna Maria tiu fia vale le taala malautu au auna. Soy fua sa moa le atunu pele